0: pinagaling niya ako kasi sa 5 years na nadala ko ito, hindi ako nagpa-check up sa doktor. Palagi ako nag-pray, sabi ko, Lord, wala akong magawa. Ikaw lang ang makatulong sa akin. At saka nagpasalamat ako ngayong gabi na yung naramdaman ko sa katawan ko na wala na. Kaya nagpasalamat talaga ako sa Panginoon.
1: For 5 years, half body niya is so numb, no feeling, walang pakiramdam. She cannot feel, but now she was totally healed. The body was fully well now.
2: Ahora, por 5 años, ella no sentía su cuerpo, pero ahora ha sido sanada y ya puede volver a tener, sentir y tener control de todo su cuerpo.
3: Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ferdinand Pawig Jr. nakatira po sa Barangay Luhib, Zone 3, Lake Cebu, South Cotabato. Napapasalamat po ko sa Lord. 2 taon po, hindi makahawak ang kamay ko. Praise the Lord, Jesus. Alam ko, pagalingin mo po ng husto ang kamay ko. Maraming salamat po sa pulong ng Diyos ngayong gabi. Salamat po.
4: So, he said, for 2 years' time, she cannot hold anything using his hand, but tonight, he can.
2: Durante 2 años, tenía la mano, la muñeca de la mano paralizada, que no podía agarrar nada, pero ahora él ya puede volver a hacerlo, gracias a Dios.
3: Brubibi ang iyang sakit sa heart. Tapos ang asa ko lang ako niya paralyzed.
4: Okay, so the boy, he said, he has a, they called it blue baby. They call it a blue baby sickness. In other words, his body will be turning blue every time the sickness of the heart problem attacks him. But this time, look, tingnan ninyo po yung nangyari sa kanya, hindi na po siya blue baby, he is a normal baby right now.
2: Ahora, este niño tenía una enfermedad de infantilismo y ahora ha sido sanado y es un niño normal y avanzado. Ya tiene 10 años.
5: ¿Cuánto es el problema?
2: El niño ha sufrido durante 10 años desde su nacimiento hasta hoy. Gloria al Señor.
6: Josepina Cabaya, taga Little Baguio. Nang ang ako nga tiil, hindi ko ginaisip nga sa subong gabi, ang milagros ang Ginoo arigid sa akon. Ay ining tulan ko nga ini, nabali ini siya tungod sa basketball kay gin blockingan ako. Natumbalang ko sa tunga ka basketballan nga hindi ko makahulag, hindi ko maano ang ako nga tiil. Hasta nga nagpauli ako nagbanog diri, perti kada ko ang banog sa paa ko pila ka adlaw, pila ka gabi nga hindi ko katulog. Hindi ko kalakat bisan sa pag-ihi ko. Nang ginabudlayan ako, kun hindi ko pag-agubayon sa nga akong mga bata, mag-CR ko, perti ka budlay kay ang akong nga tiil, hindi ko gidmati ko. Gusto ko, untay lang nga untay. Hasta nga, nang na ano ko nga, kagaina nga nagatindog ko dira. Sang na ano, nabatyagan ko ang gahong sang Ginoo nga nagaano sa akon nga lawas, tapos pakadto sa akon nga tiil. Amo to siya nga ginhubad ko ni sa akon nga tiil. Ihubad ko ni sa akon nga tiil kay nakabugkos na diri kay kun hindi ni siya mabugkusan, do mabar down ko, makapungko gid ko kay nagaano ang akon nga